0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Agay, ay, kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyo, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, okay, 73 anyos, nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa Label, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Dosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niyong sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo tapos pag tulo kag adlaw gikan karon tulo adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So naayo to siya. So pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko utaas nga kinabuhi. Protection, kinahanglan yun iksoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagayad kan mo. So thank you.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
3: Natik sa imo kanina Pastor nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko Pastor nga nagpalit ko sa imong bigimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang bigimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor. Basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa bigimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa putong ban, Pastor. Pastor. O, namimkin din ko, Pastor. Ano yung bendimak, Pastor. Salamat yung Pastor. Pada alas.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
3: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
4: FDA approved.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud. Di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon. Epek sa ako ah.
7: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay, hindi mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
6: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang ginamaintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
7: Daghang salamat, ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga ihambing palatian, tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iangkos na palatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: PowerDent Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tumak sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Agay, kasakit. Agay. Kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayo pag-anto sa imong sakitay. Niyo, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil.
5: Mag Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
7: Elizabeth
8: Tihana.
7: Ma'am, dugi na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay Angel Nong Laring Products?
8: Taon-taon na.
7: Unsa ra imong gigipamati, ma'am? Sadya nga wala pa ka naggamit sa kining produkto.
8: Sa likod.
7: Adapit?
8: Ani dapit-dapit bito, dapit. Yon, karon wala naman, wala na. Sisi kong inom kada adlaw jud. Power 10 o kanang coffee mix.
9: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyang binbalatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Hey!

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan nang itry para po nila ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Atong ipon, ganyang mulmo, kanya may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa corner, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, gayon sunog sirbahan ko, pipila ka simana. Wala na gayon, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidimak.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Nakatry magukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ikin po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gid sa panglawas. Tanan imong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y symptom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako, Christina Flory Reguli. Tagakapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee Mate, sa termino pag din na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jill Coffee Mix. Lami na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
3: Wow.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at nga time nga na ay kuan sa akong matris nay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak at in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og ice daghan tambal nga akong napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung may atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga ni burot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong nipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, na hinahinay kong lakaw ni Agsin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsay akong bakayon.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis mestiza lang yan.
1: Cutis mestiza?
2: Oo. Try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
5: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan yung matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
5: Unsa man na?
6: Nong Laring Essential Oil.
5: Nong Laring Essential Oil?
6: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ng inip sulpat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Di na pailaila ang pinakabagong kape.
7: Pinakabagong kape.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal ug purong natural. Puno sa bitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
2: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kananingon ko nga nindot yud ang growmate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanon di gyud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, luritugan. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maogyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
2: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na.
3: Kumatog ng tawag sa mga pastor katong testimony ko ba yun sa Bijimar, pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
3: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. At kuhinat, pastor, sa CBC1 na pastor.
4: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
3: Bijimar, pastor, ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong itong, pastor, niyaway lang akong ikon. Video mark yung pastor.
4: Mao ba?
3: Anto, pastor, isa ka, buti na, huwag pa rin dito sa Juan, si Butika.
4: Okay.
3: Anto, nubuto siya, pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
3: Oh, nubuto, pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang huwag inong. Nubuto, pastor. Nagawas na ng mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni imong grasyahan ng Ginoo.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo, tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal nga Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihang binbalatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusala yung good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iam ampu ipud ay po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
5: okay
4: igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo na pagkaugma nun siya maligo na kumita kay naayo naman ko napagato na pud nako siya anak ko plus dinon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
0: okay yan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Kanang ay ko problema sa akong bowel movement ko, na ko problema niya. Sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na mag-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
5: Ako si Irines Kapagunay.
4: Si?
5: Kaya Irines Kapagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Digimax. Lagi lang ako kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
4: Okay, okay. Tapos?
5: Nag-ubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
4: Oo.
5: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
4: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
5: Duha ka adlaw.
4: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
4: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
5: Okay na.
4: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nautsaw ko eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian. Ang labad pag inakugo.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Kundi ang kaibigan, palihog palila og tagaasa.
6: Mahimong tagwa, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo akong nainom, nawala akong ubo, katulog na akong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Power Dental Bio Capsule. Alam sa mga nihambing palatian, tumak sa Power Dental Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iantos na palatian, Power Dental Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dental.

0: Power Dent Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjima kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil ko ano niluan sa butong ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin di ko, Pastor, ano yung mabindima, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Pwede ay si Erlita Villarimba Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini biktibo gyud kayo kay nalagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog yun na madawat nila sa Mega C.
2: Bata sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainog Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, niya makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay magkukog at partition diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika. Love, diri na ko.
4: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
1: Wala na'y time? Pementi ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
5: Love, sabay tagligo, ha?
4: Sige, love.
1: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. TerraMax. Mapalit sa mga butika.
6: Lupo na nga na dinagasaga sa walay basa sa kwarto. Dayo nga na siya. Naku, bato akong bato din na maurang pastor. Una-una, pastor, wala rin eh. Palit ko din. Isuusa ko nga nagkaroa. Pumato dito doon, palito, gima, isang bilang palita, kung nalito sa imbis sa Virapuentes, di naman di palita sa zona. Palita naman ako, napulo kabog, ako ipain naman sa lima kabog. Di makausa, di na makausa na, pero pala,
7: oh.
6: Natihala, pastor. Pagkauman ako ipain naman siya, pastor, tujuti ko, tingala ko, pag-uli ang last year, pastor. Lingkod na, pastor, kakalingkod na. Ako gigamit sa akong pamilya, tanan yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. The Lord, ako salamat po. Ino. Oras, Pastor.
7: So, ano, salamat yun.
6: Pastor, ako tipo, lugay tipo pamilyaan sa iyo, programa, Pastor.
7: Maayo.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.